0: No, pati, ora ca ma unde ca? Ora ca wa muri.
1: Alo?
2: Alo, boss, moi. Mwen fè sot joun telefon sa nan la via la.
1: Ok. A kè s'ma pale la men?
2: Mwen se buto joun gormel. E ou?
1: Yeah, se kati lak mesaj ya.
2: Oh, mesaj ya?